Iwaju Olagbemi JP anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikanni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa ji

0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi tiye lo jojuma. Ame.
1: Ogoma ne fun Olorun loke fun gbogbo ko to ngbo mi kaakiri gbogbo ni di agba laye ma dupe lowo baba re en to ji esi mo ni alaye baba mi to je ko ri oju akoko inu osu kesan 2026 ma dupe lowo baba mi dupe lowo ni majem awon ko fe ri ojo ti wa pe lojo olusegun ajasegun sugbon won ni anfani lati ri ojo olusegun ajasegun wo to ni ojo olusegun ma dupe lowo baba mi ki lo se bi pepere lo bo si o bere si ni bere si ni obi o wa orin meta ototo ko ma fi dupe lowo baba mi baba re eni to fu en anfani to fu en mi bo tin ko ni eni bi pepere ma gba pipe enikan lo saanu fun e That to li akabake sogun. Awon ko ori akabake sogun. Dupe lowo baba mi po ri ojo akoko inu osu kesan 2026. Ni gbogbo ile to gbe ngbo mi patapata. Mo be loruko Olorun ya to pada si bi pepe. Ni ajo hallelujah nla meso ati ago meso. Ka fi dupe lowo en to je ka ri ojo akoko inu osu kesan. Bo ti wa hallelujah meso to su meso. To hallelujah to hallelujah meso ti ogo meso. Bo ti wa ngba de fun ti e ma pe bi para poju du masin to bo ti pe mi na ni woli ti e ti mo olare waju olagbe mi jp anon mo ri gba kini baba mi arugbo to ni ka je so na nto ro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni na jo mi ka gbon to ni maje mo ni gbogbo ko to teti si mi na ni to ro oya ya jo ajo mi
2: iwo sia ori kejila ese ketala kilo wi
3: Ati ni pa
2: woli kan.
3: Ni Oluwa mu Israeli jade.
2: Mo mu Israeli jade.
3: Ni Egypt.
2: Ni Egypt.
3: Ni pa woli kan.
2: Ni pa woli kan.
3: Ni a se pa ara mo.
2: Sugbo. Amu se jade ni Egypt. Ni pa se woli atun wa pa won mo. Mo bi woli ale ran woli si e. Lati foye kankan yi e. Lati mu e kuro ninu ewu. Lati tun mu e kuro ninu ogun. Woli kan so na la ma ran. Eja tu iwe mo si ori kata ese kejire kilo wi
3: nitori oluwa olorun ki o se nkankan
2: tori oluwa olorun ki o se nkankan
3: sugbon o fi ohun ikoko re han
2: se gbo to fi ohun ikoko re won yes
3: awon woli ranse re
2: o fi ohun ikoko won fun awon woli ranse re ma gbo ohun ikankan ye woli la fi ran asiri olorun be pe lawon to sumo olorun iwo na gbianju obi ma gboran nti woli ba ni ko se o dara fun e in Matthew ori kewa verse 41 kilo
3: eni to ba gba woli ni oruko woli
2: eni to ba gba woli loruko woli
3: yo jere woli eni to ba si gba olododo
2: eni ba gba olododo
3: ni oruko olododo
2: oruko olododo
3: yo jere ododo
2: so ti bo o ya je wa lo e je lo si iwe oba second king chapter 7 verse 1 e je woli lelisha e gba on telisha so Yes.
3: Nigba na ni Elisha wi pe.
2: Elisha wi pe.
3: Egboro Oluwa.
2: Egboro Oluwa.
3: Bayi ni Oluwa wi.
2: Bayi ni Oluwa wi.
3: Ni wo yola.
2: Ni wo yola.
3: Ni o ta osuwon ye fun.
2: A to osuwon ye fun.
3: Ikuna kan. Ni shekeli kan.
2: Ni shekeli kan.
3: Ni enu bode Samaria.
2: Enu bode Samaria.
3: Nigba na ni joye kan.
2: Nigba na ni joye kan.
3: Ni owo eni ti o ba nfi arati.
2: Dani
3: Olorun ni ohun.
2: Dani Olorun lohun.
3: O ti wi pe.
2: O wi pe.
3: Kiyesi. Bi Oluwa ti le se fere se ni Olorun.
2: Oluwa ti le se fere se ni Olorun.
3: Kan ya le ri be.
2: Ikan ya le ri be.
3: O ti wi pe.
2: O wi pe.
3: Kiyesi.
2: Wo
3: foju re ri.
2: Wo foju re ri.
3: Ba wo ki yo je ninu re.
2: Ba foju ri sugbon ki yo je ninu e. Aimoye eni ba ni ko si woli ti le won loku mo bi aimoye toni dari toni ke eyan ni o toni ke eyan to ni solution eni kan to de n fi solution won eyan ohun na ni Jesu mo be mo ro e iwo na faye e fun Jesu laaro ibi ta o pari e si ni o ma je tuturu mi soke nitori igbala emi awon kan mo bi o toni ran o toni solution Jesu lo ni solution lowo ibi ta o pari e si ni e nje won na ti faye e fun Jesu Nje owo re o ti ku feje. Nje o ti pa imoye eyan. Aimoye emi lo sonu nitori e. Ma gbagbe be kama ni o n pada bo. O ba fo awuro ijewo Jesu Oluwa ko si gba ege bi Oluwa to lugbala re. Proverbs 28 verse 13.
3: Eni to bu ese re mole.
2: Eni to bu ese re mole.
3: Yo se rere.
2: Yo se rere.
3: Sugba. Enikeni ti o jewo.
2: Enikeni to jewo.
3: O ti ko sile.
2: Ko ko sile.
3: Yo ri anu gba.
2: Enikeni to jewo won na kanle. Ko gbo mumu sile. Ko wa ipa nle to wa lowo e. Bi owo e sile. Enikeni to jewo. Yo ri anu gba. Nibi ta de ja lo gba duwa. wa ma kigbe oluwa o o da lo fi okukun gbogun ti aye mi wa ma kigbe en to bo kukun gbogun ti aye mi oluwa ta lo fa iku danu o ya dua ma bo ta kaya rida da da da rigado e mi ko bi ambrodo so rede de to jesu
3: amen
2: bo mi o le gboro oruko jesu
3: amen
2: o wa ina ko wo be
3: amen
2: oluwa re kan ja
3: amen
2: bo ti nu ko ja segun
3: amen
2: ogun ni bori
3: amen
2: ko ni bori omo
3: amen
2: o ti ri ba ko je pada
3: amen
2: jesu oluwa
3: amen
2: ka psalm 35 si bo ti ka segun ma de ko wa gbangbiyanju bo ba ti ka si ko wa ka tri si ibe logun yen wole si wa de pada jeri si agbara olorun jesu oluwa wa amen oya ma dororo si bo ba ni egbeyan oya gbe
3: amen
2: ibi ta de gbogbo kan joko eyin agbara lo de agbara
4: kini sele kini mo se kini nkan ti mo se te o le to ni ma le
5: na wa dukun
4: mi o de mi o de se ni ko se ka mo de go agbo alago won ba nkan ko lo n ba fun mi mo ti wa oke pelu e o si njo buruku kilo de bayi wo ma ko ma bo lohun fasa ma ma pe ba yo sa ma mo ko buru mo sa ma ko wo lo da mi sa mo ni mo de mo ko o da mi lasan ni nkan ma de aye iwo lo mo mo da mi si gege to da mi si eh mo ye mi de like jesus jesus no de like o ko go mi buyo
5: ka
4: mi so yo ki awo mi ko ton ki awo ta won mo ko ton mo dupe o
5: Mo dupe
4: o da bi kokon tunu ese
5: ya apo jesu ba to se ko ko do ta bi o bi o ra ko tunu ese
4: mi o ra ba ta gidi mi o le wo o ra ba ta gidi fun mi o le wo
5: ati
4: kese si ibi mo ni ko bu ko si wa na mo ti edupe ti ko se pe mi o le wo baba mo dupe ti mo le wo baba mo dupe ti o so mi di esu owo baba kale
5: esu owo baba ah o du ba ko na o la ko ko fun esu baba o bi lo pe ko so
2: 26 years. O den wo sa patapata la aro. Iya in jeri si agbara Olorun latodi di abekuta ni won ti wa. Iya ipada sile pelu eri nla ti o ni gbagbe ti o fi jade laye. Aleni tun la ru ikorita be kanja. Ori ofe ta ni motu shade aro gba ni ori ba. Bi ayi ti san ti o gbese abolole to je po diji lo gbe lole. Yeyin won to npo mi ti won na ni rora be won na san. Ko maro gun ese mo ni gbogbo ojo tun ba lo laye ko de fayo dupe o ti ri be ko yigbara Jesu oluwa wa amen nibi ta do le feri ranse ko ko si mi ni WhatsApp number ni ale de foju loju nbe yo si dara fun e won ale de map appointment date na tori ibe yo dara fun Jesu oluwa wa amen
6: nibi ti agbede iwo na fe feri ranse fe ma rin to yi lowo o so su lododun so se ni gbogbo igba fisi wo sub number ati eri re oya
7: 080 33462861.
6: Mo ma dara fun e ba mi so ja jo foju roju me ma gbagbe pade aro ago mejo ni o bere o pare la ago mokana leyin na ni foju roju pelu woli olorun ata ago mejo si ago mokana woli olorun to soro e tu jo pade mo lo ti gbo mi pen cinema o na ma bo gbo yin te gbo mi ni orile agbo ti kuyo mo to na si anapaja bole ni ya lodu first eni wole number 5 Victor Olaya Avenue. Gbogbo e je oloseke ma fowo ran wa lowo. E lo galaye. Gbogbo jo te ba lo wa. Aye oni fi ku omo seyin ro. Irugbe to kokko fun. Irugbe abiamo. Mo ti jiya lori omo. Ma je tun fi oju ale wo bi. Kayin tu ye ko siwaju. Abe tu ye ko kayin. Eh to siwaju. Gbogbo do sele o. Wa ma so be gbogbo lala ko ma ba bo saso. Won tan so fa futi ye ko futo mo yen. Bo ti se ana itori ara re. I know it's a woman, you would have a package. You go to Banana if you don't know. Cabishitola, one of Baffy, a local one of you don't know. I'm more young when you're too funny, or the room, see a lot of fishing on over. Don't feel like you know one of our ship, any kind of Kenya account number. My call is 00960 7.
8: Best entrepreneur can possibly be
6: 4221 Access Bank, Olariwaju, Solomon, Olagbemi, Shetia, Kushitomo, or a cook. In gbadura fun at dele re o fe pe woli ero bani soro meji ni emi kin sure fun ma flash mi oya
7: 08023462861
6: o ma dara fun
1: gbogbo kan ma gbagbe baba ti ku nbi an lo ipade akoko meji la ni laaro ani kan lati ago mefa sa ago meje kan ma be lati ago meje yen kan ma be lati ago mejo si ago mokanla leyin na fuju ju pelu woli olorun won na ripo wa lo de ma dara fun ja tete ma lo mora yak pade will be a beautiful kotutu will be one of the fire wa dupe ma wa gbagbe Jesus oluwa wa amen
6: mo ni ko ba mi so ke sure fun ki la o fi pare ida mewa ati ore kan be lowo e lati ma fi ran program yi lowo ni gbogbo igba ni gbogbo ojo aye bi won fe ma rin ti wa lowo latori afefe lati ka bo si do se cho mi ida mewa kan o ni fi idomi o bi ba ni se face on se to bege ti ayiku ni le bible ko iwo na ba fi kan fi ranse ka fi ma lu ka lu feto yi ko je ore sirigu abore rugbin obi to ma fi sirigu ni waju adani waye any connecting account number gtb ni ma call 00164997 23 gtb lani waju Solomon Olagbemi o ti fi si omo ni ku me lori ma wa gbagbe wi pe Sunday meje kan lo Wednesday meje kan lo ma gbagbe Monday meje kan wa ni fo Wednesday meje kan wa ni fo Wednesday meje kan wa ni bi at Thursday meje kan wa o de ma ni agbara.

Happy new month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke ma towo bo laaro yi ha enikan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba bi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu le yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli odekunle epafras lo wole September to remember nibo ni gbogbo eyan omo olodun ti ngbo mi mo fe ke dide to logun e dide teleso e ja lo ki olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun lo bi osu lo bi ose lo bi ojo lo bi wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi o ni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun lo bi osu lo bi ose lo bi ojo lo bi wakati nigbati wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi kibi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose olorun mi to ni ojo lowo olorun to ni wakati ati oba to nka iseju to so fun mi pe osu yo je osu testimony ati idunun fun o mo be ka lo do bale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e gbengbe ni ki awuwo ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo Olorun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo do bale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osi ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o se nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun ah gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony ohun ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister wo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun Jesus e je sare dele agbara ka jo forin tase ki n to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi wo ni odekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti n bo mi se osu ti olomo mo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon olugbo mi nibo le wa

0: o se ki gbegbe Jesu o ba se oba to je ri osu kesan mi olorun emi awon woli o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki n tagi osu ni osu iyanu ye o de eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade iyan tumo si pe ile fura re yo bi nkan to da fun olusu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woli o ma se titi lai lo pe mi lodo re jesus oluwa wa jesus oluwa wa mami ati dadi edide nle osu yi osu re ni ni biki bi te ba wa ko to di pe ma mo so aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun ran mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi te yin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni wow ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan eni lo lati lo bomi njo ni lo bomi why ike to ba se towo bo because wa mo towo bo mi ye wa si mo fi kan oju re because o ri na ri olore lo su olore yo ri na ri wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa e bu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju tin ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bo mi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki hallelujah la mesan ati wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki hallelujah la mesan nipa ti ba ti so aso tele wa ma towo bo mi omi to fowo kan ye wa ma fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan ati wonu osu baba ba niyen ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyin olo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yi osan so ni bi te ba wa somebody stand up and shout me hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin la every break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji I see pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyan mo lohun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special meji meji la so re majem ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa wo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa wo awon mo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe eleyi sa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bi mo ni mi o mo yun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jibujibu ase ledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati inu osu yi lo oya bi ire dale in the name of Jesus Christ to wo ye bomi oya fi boju egbu aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase ledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi oda laba loruko jesu ere yen lo su yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bomi fi bo oju mami mo dejare because bi eni kan ba wu olohun kan ti o ba se olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olohun mi si ni gbogbo bi te ba tin gbo mi bo eleyi nibi kibi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi kibi ti iyanu re asi owo eni to din to nilo owo eni to dinu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo so tase tase ko jate wa buruko jesu towo bomi oya fi doju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibuko ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta aba da shaja buwa je heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bomi fi bo oju re wa yi o gbogbo eyin te ngbo mi nibi kibi to ba tin gbo owo je ito yi won ni pase ni won ran mi ni ise ti are iko ki pa iko ti tobi si ni en to ngbe inu mi ju eni to ngbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won si ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko jesu oya jabo ole in Jesus name olufe towo bomi fi boju ati bere se woni niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa na ba won sori o ti sori tele o tun bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosa ire to le bu mora lati osu kese ilo mama bo ba se ami lowo keje ti belegbe ogbo loruko jesu oja wonu aye re oya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi oya fi boju bo se n bo loni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o mu aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa eyin kan le ni aduwa yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to fi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kataya dali abajos mo wi ni o mi o da laba loruko jesu anu ye ko dite fun o lotiti in the name of Jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan
1: yeso
0: ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won gbe ni alayan le e ti won ni ko mo mo ni tu aye re ko mo so kiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi oya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan tan ba nbe ti o ba fun o
1: my people this na Jordan Drive na dey listen to so get better information we won give you no move an inch oh but if you know say you won move move your radio with you.
2: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day, till payday.
2: Lagos, welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day, till payday.

0: ati o ba bi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fo su sere ibere osu baba ni nti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagba when I say adidi olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gba be a le lo akan anoint e gbogbo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan be to ti
1: good music and vibe
2: awesome door
0: awon kan 21 kan be to si ni agbara everyday emi no ti mi na si lori facebook odekunle epavras odekunle epavras oni ke lo wa eyi te ngbo mi lori facebook bayi mo to npada abo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba edo olohun kankan chat o lori facebook mo ba edo olohun kankan chat o lori tiktok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isiyi mo be ni kankan chat o pe bayan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing oil meji meji a ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we muni bi ogo se nje ti olorun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti ma toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kone ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alive eku ti won fi nja lo ni emi alive eku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to la mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in ton dan wo yi enikan ni woni e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to sui wa dupe po se be ninu iwe 1st Kings chapter 3 verse 3 ibe ni Solomon ti wu ebo egberun malu and o la bi se yastic o no se geset ta bi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ru ju be lo mo si mo ni ese ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui o lu fe ko ni se ko ni da opa iwo kan try re ko wo nti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu now gbogbo eyan mo lohun mo fe ko fi iwu bo ba dagbajemu pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo oni majemu ti mo ba David da ni mi o ni da olodun ki da majemu majemu leju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu oke ni ki ra won be se ti e loni o kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin ni o akobu oke ni ki ra won be ba we se n ba bo e je won awon ti fe kokko se ti won account number church leleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade olufe dewo in to nse ni po kokko fe jigbo to luwa loni ojo kini ba se se niyan ti o fi di on the 7 e meji ni emi oluwa ni ka so re majemu oh my god engineer e sile kun fun baba asiko yen ni o mo ru ebo re yo si seju and e wa gbo ile keji to tele omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water gule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamo asiko yi nkan ko mo jabo

0: ti Olorun pa fun ijoba eniyan o to so ni pe obere yo wa si ipo loyun leyin osu kesan ademu wa si bibi ene kan gba mi sa gbogbo iwo to loyun ogo to loyun ola ati asiki ni osu kesan yi loruko Jesu o ma bi loruko Jesu mo duro bi ko ati iriju olodumare oni ogo ti nbe ninu re ti won je obi mo pasa iwo osu kesan gba oro oluwa eni to gba mi to gbagbo
1: ashe Twitter
0: tele le lei oni ogo to ni oni ola to ni to de ti lesu to ti le odun ti won je obi bo pe awon olugbe bi odi orun loruko Jesu ti Nazareti ni osu kesan yi o ma bi loruko Jesu o ma bi loruko Jesu oro yi tenu mi jade ni ojo kini osu kesan odun 2026 bi iwo ba gbagbo osu yi gangan ni asotele so pe o ya lo bi ogo lo bi ola lo bi asiki lo bi ogo lo bi ola lo bi asiki in the name of Jesus kaye ko dide to ba si a program ni igba mesan asotele lele yi ati wa to ma re oni ogo te ni o ya lo bi asemo be ko le yi pada Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church land of reality tori jo wa ni baremo idobi airport area ni ilu Ibadan loruko Jesu o mari anugba
2: amen
0: ni iru ayajo bayi ti pade Bethesda ti o wa bo ba ti de ore meji wa ti ri oko fe to ma gbe wa si church to ba wa mo bae wa so fun lokada abi enikeni pe o n lo se bi oba lati ore meji agugu ko se ti o mo be e tewo si mi o ma ra anugba
2: amen
0: o ma ra anugba
2: amen
0: o ma ra anugba
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: kaye ko dide
2: amen
0: korogolo
2: amen
0: kaye o dide
2: amen
0: korogolo
2: amen
0: mo so fun wa pe ose to ba kei ni inu osu na ma wa ni camp but ni osu yi ayi pada tori pe osu gangan ni osu anointing on the 17th of September 1993 ni 17 ti odun yi lo ma pe 33 good years 33 extra te ba times eh 3 times 3 je 9 me so lo jasi e tewo si mi iyanu ma sele nu aye
2: amen
0: iyanu ma sele nu aye
2: amen
0: so gba bo pe 33 na na bi yawo mi combination ni ya wa lu ma le karu abana sani hu rafaru ma telia kaha gbogbo eni ba gbo mi aye re ma dide
2: amen
0: so yen ni pe on the 16 17 and 18 a wa ni camp o ma ni agbara sa loruko Jesus aye re ma dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: aye ma dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: ni awon Thursday ati ojo Sunday musaba ma wa ni igado mo gba dua boluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi dua aye re ma dide
2: amen
0: bi Thursday ose yi ma wa ni gado lagbara Olorun e tewo si mi sa nibi ti eto re wa by fire by force oya gba
2: amen
0: oya gba
2: amen
0: oya gba
2: amen
0: oya gba
2: amen
0: mo ti kede tele pe ni oni yi ni headquarters ma fun gbogbo eyan ni mantu awon ko mo pe daddy mantu ke kila fa fi mantu se ma so nipa e se ma pe osu mo ti declare e bi osu yan lowo be ni ha ni osu yo o ma kan yan lowo
2: amen
0: mo ti je ko ye wa pe awon onu lowo yi mo pe won ni awon oruko sugbon mo pe mo pe won ni awon agbebi ogo ere die to fi je be ni won igba to ba loyun kan sinu pe mo fe lo sile oba en to ba ti mu iran

0: Hello.
1: Hello.
0: E ka ara san.
1: Fuchenua.
0: Yes sir.
1: Ara san.
0: O ko yin ati bi te
1: ti. Oruko mi ni Ade lati Imowe Ibafo.
0: E ka bo san.
1: Ara san, Fuchenua ko. Nko te be ko so e da si ni wi pe gbogbo awon oloselu wa to ko so.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day till payday.
4: 6,000. Oruko mi ni Sagimo, mo ko lati Somolu.
0: E wa so eni suru sa. Lori abala yi, erongba ti yin ni ke so e fi den to ba so
4: ro le. Erongba temi ni pe ibugo ki epo yen ko pada ti bo se wa. Se ri oro wa o dabi onisowo ni. Won gbe se kan gbe lo sodo mechanic. Won nitori pe ni o se dada, o wa gbe lo fele ngoko lo se dada. Ngba to wa nibe, so lo so fe niyan. Eni alo ya se ngba to wa ni to wa se o to je won ti won word si e to ni mo ko ma so ani ba mi da kini e pada si bo se wa tele ki ma gbe moto mi lo e je ki e ko ye ko pada si to wa to ba pada ka wo the next to do kini e ni wa la gbogbo ya wo le go o ti da se wo to awon ya wo ko gbo ni ti ke ni o ba gbe e lo se driver se o ba gbe e lo se driver o ti kini e le ju ah to do to so wo ka wa ri e jo ko da pasi bi ti epo ye ko da pasi to wa because nigba ta ye jorata a to ko jorata da ni ologogo ni iyawo lo nje kini ko iyawo lo nko tu e nigba to wa de ori yoruba to wa e ma ma de ka so gbo nko ti o da ka ma gbo won ra an ba ti o ka o so ra ni to ba dale a ka to ka re ni
0: o da ko ti ko je bo je sa e seun sa e seun opinion yin ni ke so e ma fi oro gba ori ara won laaro yi e lo e ka ro e yi radio yin lo le o ajoba
1: Ekaro. Yes, sir.
0: I'm going, sir.
1: Yes, sir.
0: I'm going.
1: Hello?
0: I'm going, kete. Okay, sir.
1: I'm going to Nigeria. Mari so mi gbo ni gbo mi na ko pe abi na duro loja edu abo fure o Nigeria e joba edu abo o je se de o yo mo ari lo ba fo esi ju ba e Nigeria edu abo fun na ati lu fufa o nu ba hun ga e de kwa ko na ga ni ga ni mo gbo mi mo hun boda ti le ni mo e ba se de mo do agbo lo ni duro ni abi se ya
0: e seun ede lo yin le so hun e seun ajoba lati tube on gbe mi de be la ro 09063352 hello e karo
1: hello
0: e karo
1: dara mo la lati ayobo ni o
0: e ka bo ma
1: e ku ise opolo e ku eto ilu o
0: yes ma
1: jordan oni ba je o
0: ami
1: oni pa omo ti won so pe olopa pa
0: ni port harcourt be ni
1: ti won ba wa se iwadi daada to ba ti se iwadi to ri pe aje iwa baja yen se mo olopa yen kini yen ti n po ju lowo awon olopa ki won pa olopa yen na ni ko ma fi won jofi boya to ba n pa won gbogbo adiku elekeji nipa iya to lo gbe ogun oloro fun awon eni prison yade yen iru iya yen na ko ju owo na ti gbaga
0: Adimu.
1: Ko ti gbaga ni an ba yin bota.
0: E seun, won te ti mu ya ba. Won ti mu. E seun ya mi. 09063352. Hello, Ekaro.
1: Hello, Ekaro.
0: Ekaro ma.
1: Da wa ta.
0: Yes.
1: Thank you la oku ni baje fun yin lai lai.
0: Ami o.
1: Da mi lo lai lati ti shada.
0: Ekaro ma.
1: Yes. Ni gba ti yan lo wo mo ni le ni le agba gba ti se. To tu wa gbe gbogbo lo re da di pe ko ma mu.
0: Ah.
1: O mi pe anyu ti ni mi pe bi ati me bi kini yen ti ma ma pa omo e lohun. O lo se ni pe dani fun. O do mu lati le ni. O ba do mu ni. Ebi ko yo omo le dani. Ebi ko do ko ma je bi be ko lo soda pa ba se lo ma gbadu ape to mo e ba pota. Ka ye le ji pada. O tu wa lo fuku pe nkan to se do da. O ye ko jo ti won mo be ni. O kuku da ma wo ti ara wo. O ma mu ko jo ma mu ni so. Se ri ti awon ti ti se ti ma ti

0: Hey guys, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
1: the voices you need at work all day, every day till payday.
2: On social media, Facebook, Jordan Wong.
3: Ori pe afefe o ni fe ko ma kan gi oko lara. Oshu tuntun lawo yi, oni lojo akoko ninu oshu kesan. Mo ni ko san mi sowo ko san mi sola ko san mi se mi gigun aiku ba le oro. Odo ki san ko poju weyin. Oshu kejo ti lo ti ba ti e lonu. Oshu kesan lawo yi. Ire gbogbo nu osu kesan ya ma san wa sodo ti wa atemi ati gbogbo awa ta wa nle agodo ati gbogbo awon ton gbo mi nle omopon loke po omodun loko ya wolu mate loko mi yero akin mode olofa mojo la lo mi ma bi sujo ko ova omo ga ero e lo mo ka ola lo mi eru lo mo ila ka jo mo lan le baba to bi mi lomo omo awe ni mi awa lara awe ajoku die mi a ma pe iran baba ta lo je ti e laaye so gidi na lodo ti nbe nilu wa odo ti se ti san fun wara ti fun yin odo ti se omode ti sagbalagba lore

0: ẹgbẹ́ mi wo ló ń pè mí lọ ṣùgbọ́n bá a bá tiẹ̀ pè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ wọ́n bá mi reverse ọjọ́ ibi sọ́yìn ni so mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín bí ẹ ṣe ń gbádùn ètò ọmọ yìí ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti dáadáa ọmọ gidi ni
1: o aba ti en doze ni oju gbogbo aye ati lohun eti gbogbo aye bayi e se baba adupe pe a pe yin jewa tori inu mi dun mo so pe lara won nkan ti mo fi ko yin je yato si pe a nwo yin mo gbon yin mu
0: wa gbon re wa gbon re mu
1: e se sa asa won e ti ri won
0: jensin
1: sa won jensin awon mo
0: jensin awon ko je e sa mo wo mi leyin
1: won wa lo ba do re ta ti mo n gbadun yin dada mo ti ni ero ibani soro yin lowo o ti pe gan ni mo bi ti mo ti mu sugbon mo ti ni lowo ti pe gan sugbon mo ma wo pe ah tori o na won agbo osere mi na ta ti ma n gbianju lati ba soro pe e wa sori to e wa to eto wa sugbon boya ton ba lo wo idanimo wa bi profile ipe boya ati kuju osuwon to ibi ton le wa awon ibi ti won le de won afi wale kolon kan tun ba mi fun baba mi dada ni ilera to pe
0: ojo nla lo
1: jo ti mo ba
0: iwo oma yi pade o
1: kabiyesi ola
0: inu melo mo gbadun re
1: gegeun
0: ninu melo omo ni ojo nla lo jo ti mo ba omo yi pade omo dada ni o mo lati ojo ti mo bo pade inu mi dun gan o tori emi o mo bo ti on dare ti omode olon lo ngbe yan awa na ti kere bayi ri I have small I did before but now that I am agba said emi ti e fe kan pe mi lagba lagba ah eni e ba pe lagba lagba tin lo leyin agba lagba ki lo tun ku arugbo leyin arugbo
1: gan
0: o so da so hun ah e mo je so de e ma pe mi lagba lagba I'm a small boy
1: small boy
0: mo man so mo gbe yan you want to call me just say small boy
1: then
0: okay
1: daddy e je bere bye gbogbo ala mo wi pe egun to ba ti jade o ti kuro ni aiwo
0: ben
1: sugbon opolopo iforo wero nde ti se ti o se ka lati ti gba ti rin ajo ti bere sugbon eto yi a ma fi n pe okan awon ti won o pe ise ta won se ko so na nbe boya won ni idojuko kekere kan abi awon iriri won wa wo pe awon o se mo a su won elomi a ti e ti ro re pin gbogbo ise ni o elomi a ti ro re pin pe ah nje un te le ri ona abayo bayi nje nkan te le dun fun un bayi mo wa ko ke awon ti won ti wa wa nbe ton dagba si di se ton de tuku o nbe kini riri won awon nkan wo na la kojo ta wa gan ta jo mo odo awa isinrin ta le fi kogbon ta le wo ke on to fi mu baba yi fi di asiko yi ton de se n sise yen awa gan le se niyan ta ba ni suru baba irin ajo ere ori itage bo lo se bere ni sokisa
0: irin ajo ori itage nigba ta bere o mo rough die o rough die o ati je ati mu ototo ran o ni o je tete niyawo mo emi pelu omobirin kan bimo funra wa ni 1984 1984 so mo bibo mo yan ba wa to ba wa o na ati
1: ma bimo dada
0: so but omo yen salise ni 1987
1: kai
0: so gbogbo ru nkan be yen so adupe lowo olohun oju n rori sirisi oju n ri sugbon ausa asa so mi a ma kama kori kan a ni ebi ta pa na je ebi ta pa ausa ausi awa la n je ausa n toju ri ngba na asa ngba ti mo koko bere mo bere pelu mo koko lo ko ise yi ni se theater lodo oga mi Olarewaju Ali Theater Group gbogbo yan mo si Lion Power oga mi je omo lu abi eyan gidi o de je ni to nirele gbogbo awon oga ni won fere gan ngba to tun wo ya o tun joyan olopa so nibe yen o wa ma nse na lowo gbogbo kibi ta ba ti need iranlowo fun ise ofin o ma nse na lowo gbogbo awon oga àwọn ọgá wa dáadáa wọn láìkẹ so láti ibẹ lọ òun náà kọ wa bi a se n ye agbalagba si gbogbo eleyi o la se ngba na ngba to se oga wa ni ohun si theater mo won la fe mo se fuji
1: ori
0: amanawo fo lori barista ni won ri ti won ni awon o se fuji mo e tan ni awon se fuji pe fuji la won fe abe oga wa titi abe oga wa jam tekini yi onu o se awa tun fori mo ore mi kan wa rafu ayola loruko enje baba abeje onigi rafu yen ajo bere nigba ta to ya ku lodo oga wa atun lo sere kan atun lo sere yen ere yen ngba ta lo se anu mo a tete rero ani akila lo se because stage la wa fin lati bere dada ngba ta wa lo stage ere yi ta se a tete rero oga wa wa woran o so ma pe ah se le ile ma te bati gbogbo awon kan to le wa sangba na niyan o se le ile fe te bati ko si nkan kan emi ti mo ni mo ma se fuji mo mo
1: nkan ti mo ri
0: nkan ti mo ri amba no da awa o ta se awa sere yen awa ta ngba to ga wa lo tan irube si n ya wole irube si n ya wole ngba ta ta ta ko yen jo atun lo bo ga wa owo yen asiro e kini kini fun oga ko fun
2: awesome talk every day
0: oga nigba wa ni atun ma bere re mi oni ani mo ni mi o se theater mo
1: o ti su mo ni
0: o ti su oga
3: on Jordan
0: 105.5
3: FM
0: Jordan
1: se ni o
0: ba ya file awa pira agba ta data je ka kamasi ba tin se re ni ngba ta bere si ni se abere si stage ka kiri and lo
2: media follow us on social media Facebook Jordan 105.5 FM
0: and see so ngba to ya eje omode gba won ninu awon ta kojo won da wa po mara we npe lore mi odi pe oni kaluku tun tuka atun lo to mo a lo ba won kan awon yen na ri mi na wa pe mi a mo lo ba won se stage ne Glover Memorial Hall un ti mo so yi o ti pe o when you say Glover Memorial Hall to ba lo o perform ni be ri agbalagba elere ni o agbalagba elere ni tori gbogbo an ta n lo beru won baba Ogunde mo fi to daruko won ilu baba de love baba oyin adejobi nka won elere agbagba
1: nka yen
0: so awa na wa lo stage nbe eni ti mo ba lo stage nibe ni Black Wahab Emulewu Baba Kamoru
1: Emulewu
0: ehn awa lo se performance igba ta se a rowo ri gbogbo
1: pe
0: o na do ngbo logbe nkan kale o na lo rowo awa kan foju ri
1: owo
0: yen ni a lo le wa ka dede layo atalafia la nti so gbogbo ba be si ni se gba mi a ko wa a lo si Kwara State a lo si gbogbo state ka kiri a lo se stage na ni o ta ba ti de a kan ri owo yi na ni a njo to ga wa ra moto ko ti e so fun wa o lo ra C20 awon ile lo to de wa ni Eko nigba yen ni Lagos Island baba suwe Emulewu ati baba magi awon ton je kini ngba na ni ngba na so gbogbo mo tun ranti awon yin ka kodi a wa ni onitolotolo ngba yen gbogbo won na a gba mi ta ba pari riasa wa a lo ba won baba balogun
1: oko mama wa
0: ma
1: wa omologo
0: oko awa
1: o la saje
0: mama ta wa mama wa na ni tori e yin kere
1: e mo mama ma nko awa odo mora
0: o ma nko eyin odo ma
1: eyin na se nko awa na mora
0: so mama yen lati le wa re ni bo ti ri ni yen o dapo so awon atoko won ni won wa ni igamode le won se ri ara nbe a lo ba won baba wa ti mo fi towo toro daruko won baba baba Rimbo Femi Phillips won je oko iya Rimbo a lo si ri ara won baba e ko yan mara gan oko iya Rimbo bi ya tin se be na loko won na si won na nice gan gbogbo won o je ko suwa gba ta ba n wo gbogbo awon won yi ti won o fi

0: ilé kini o sa wa ta ti sele mo de ri pe won owo won tan gbe oda ngba ti emulewu na ore mi to no se o lo ra si 22 bon wo pe ile imoda he in temo ka
1: Twitter Jordan 105 FM
0: binu sin gba en pe ah oga ramoto e
2: to e je gbe wa
0: e je ka mo e kan lo ramoto so o de ni oda ma binu ma bo wa wole ba tin wo moto ka so an gba na arun mora en to ba ni ohun oni ri iriri tabi riri kan le seyin wa ko le ko si sa to le se ko le gbadun e ko si sa to le se ti mo gba ta se stage lo gan kin to de omo omo ti mo so le kan o salaisi ngba to omo yen ku bayi mo sunkun but moment mo sunkun gba to ya awon ore mi de won ni ah eh kini mo salai fun awon awon na sunkun ah aba mi kedun adak ko ju seju marun ti mo na ba mi kedun tan na ma ni a fe lo se stage ni njo le lo ba mi tan o ye ja lo bi mo se tun lo niyan o bi mo se nse nu so ise yi to ba ti wa nu adara eyan to wa nu eje o ma si
2: ko ti e si rita ya nbe
0: awon ore mi ti won tan mu mi lo join group gan ngba ti mo ba ri mi nisin awon na ma nso ni pe ah I want no bad them say kini you. Man ka yo dia, I want no bad dey kini because I want na mu mi lo. I want na won duro fun mi. I want na se gbugbu nkan. So gbugbu kini ngba na lohun ah Oluwa si.
2: Adupe fọlọ, adupe fọlọ, o pada ja so pe ni.

0: wa mo lero pe ngbadun wa
1: la pata
0: baba tin ba tu baba le oro po nle o
1: emi ma se ba won
0: e sugbon a mo ge pe pe pe bi awo baba tan lai wala disa ni mo fi wole to pe ni oja sope ele tan gbon ni bayo olude yi ninu oja ogo temi ati yin wa a o ba a ni ba won na oja warawara
1: awon temi ti ta won ti
0: a si ni ba won na ja lasan a jere a fere je ko ni ibere kan pere ni ma tu bi baba ma wa soju opo le veyin ara le eyin ololufe ba mi pa james aba jirebi o goda mo sinu a ma wa bere bere lowo won mo pe eyin ni bere to po awon ta jo wa nle agodo na ni bere lowo baba emi ni kankan ni da se bo se nlo la peto eto ni bo se nlo ni kan ni jora 105.5 fm pelu mc rawo agbalagba omode tin pe be ba be lo ko

0: Baba e je n bere bere le lowo yin sir. Fun ibere te mi fe bere lele. Ere wo le le so wi pe abi ise wo le lo se te le so pe ah pelu gbogbo ilakaka yin nigba te bere ise igan lo gbe mi jade ti gbogbo aye fi mo mi. Toruko ajire bi yen na de fi jade.
1: O ya kin so de bere igbati mo n so le kan but mo ri pe asiku. Nigbati a lo se ire ti Global Memorial Hall ye.
0: Okay.
1: Ba ta n se ire aza ire ye lowo. Ta n se ire aza ire ye ni Onigoro Dome ni Eko. Ibe la ti n se ire aza. Ibe ni won ti wa fun mi ni oruko ajirebi.
2: Grab Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
1: Baba you dey ma pe e o. Mo ni emi o rigide ni o da. Ma je ninu play, ma worry, ma worry. Mo ti gba ti pa ti pa ni e. A fi gba.
3: Everybody this is a sweet and it's about to get all
1: fuck me. Abe si ni se. So an se ta ba se atun lo television atun lo se but ninu ere ti won ti wa pe mi ni ajirebi yan gangan oni bo ti daya oni moto seri nigba yen ta tun wa ti tukambe ta be si ni se ti wa gangan ta se ti wa ere ti mo won ti wa mo mi dada nbe a so ire a so ire o wa lara won tape to jona ni

0: TV ti ni John. So real TV ti John ngba kan. So ibe ni a ti se
1: aso yire. Ise
0: yen aso yire ni be. Elewon kan awa emi ma nsere kakiri pe lore mi ni. Ngba ri elewon kan saribo o kan mu aso ewon. O bo sori okun. O wo sokoto mi. O se o wa sa lo. But emi kan debe mo kan ri aso pe aso dada yi. Mo de ka mo ba gbe wo ba gbe wo pelu gbogbo number iwon to wa nbe ku da kankan
1: eyan mo kankan
0: mo te gbe wo niyan lawon tan wa awon elewon kiri wa n awon ambo won wa ri mbe aso ire ke number ire lara yi ora mi to wa mo pe aso ewon ni ko so fun mi tin ba ti gbe ese mi ti ma lo ni aso ire aso ire ti ti awon warder tan fi wa mu mi tan fi gbe mi lo. So aso ire yen ni mo ti wa je ajire bi dada to gbe yen de
1: ti mo. Okay, eje soju opo le fa won ara le 09063352 awon eyan tin pe wa na sugbon asiko agbodo ma fi si 09063352. Hello.
2: Hello, ma ka san se wa won.
1: E ka san sir.
2: Abedu lo npe lati fagwa.
1: E ka bo sir, Mr. Abiodun.
2: Baba wa jire bi.
0: Eh leta o.
2: E ka o sa o.
0: Eta.
2: Yeah, ah so ire.
0: Ah so ire.
2: O se ran tere yen dada.
0: Ah e si re.
2: Lago mejo lale le TV.
0: Awure re beni.
2: Awure re.
0: Beni.
2: Beni. Eh mo fa gbe lo yin ni sir. Omo Kwara State.
0: Beni, omo Kwara State.
2: Ibo. Gogo ni Kwara State then iṣẹ wo le ṣe tele tele o ti du pe bere ni so pe fe le join iṣẹ theater
0: mo je omo ilu Patako ni Kwara State ife lodun local government ni odo ti wa e te yan ba nlo si ora akode ilu wa ko to de ora ibe ni ilu mi ni agbonje district council mo so kale kale so omo ibe ni mi ise ti mo kokon se nigba ti mo kokon de ko gbara bayi ise omo odo ni mo se
1: ise omo odo
0: ben omo odo omo odo
1: ke eyan ma ra se iranwo fun yan ninu ile
0: ninu ile nigba ti mo ti e tun se iranlowo kan iranlowo iranwo to wi o lagba baba kan omo re ara omo e oya ni mi ni mo nduro ti mo fo mo yin lo nje ti mo se kini yan. So gbogbo awon iruse kilekile bayi
1: ka sa le je
0: ngba ti ma fi join theater mo wa ti ku lo baba yen mo tin se mo wa ti mo ta go slow oja go slow ton ta yen igba na o wa je le lo awa duro gidi lori bridge yen lori bridge kini abela tin taja. So gbogbo igba na bayi tun se ngba ti mo se to de die mo pe akinikan mo wa tun lo join company. Mo se ni company mo se ni hardware apapa UTC hardware apapa ibe ni mo tin sise ibe ni mo ti wa mo fi wa join
1: data group. E ja tu gbe ipe elomi. Hello.
2: Hello sir.
1: Ka san o.
2: E ba ko ku to sir.
1: Yes sir. O nko yin ati bi
2: ta
1: sir.
2: E pe fun wa sir Saudi Ahmed lo ba nko lati go on message.
0: E se wo
2: baba e pe fun wa o.
0: Ami o e se wo.
3: Funky today, great music and fantastic teams in making
2: you. We are going to be able to do it.
0: O tun ran mi lowo si ni ese laye olomo je nsi la
1: ni riru e
0: mi ti e le mi ni ni scandal kankan laye mi tori pe kini awon to lo ko ibaje na si omobirin yen se o se interview yen lodo agbaletu ngba to de se interview yen picture kan wa ti aya a wa lori platform kan iru aso kan na lajo wo nbe. So picture e lo ma wa fi han won ko so pe mo se ngbati mo fe fe mo ni mo ma fe ngba yen but emi je nikan to je pe obirin ma ti mi loju tin ba ti le kenu fe da obirin ojo a ma ti mi ni so mi o fi ni waju o ma yen na re so nbe ni bi interview yen o ni mi o fowo kan ri mi o ri owo eri rara temi kan ni pe to ba ti ji laaro o ngbe ni number o ngbe ni number 12 emi ngbe ni number 4 baba deyin de ngbe ni number 5 o face a face ara wa bayi o to wa sele ni pe emi ma nfun lowo nje baba yin le so pe o nfe ko ba deyin de ni baba nje emi ni seyin de ola seyin de ni baba yin ni deyin de ibi ti blogger yen to ti ri bi wole si awon yen niyan o wa lo ibi ti baba yen ti ba omo yen obi to omo yen so pe baba bohun baba baba se nbu jaku jaku baba naun baba se gogo gbogbo ba te ji
1: jama yen ni ja awa ko po
0: awa so

0: o se mi na laanu so but bo se agbe bora won tan be si ni se blogger yen de mo nkan to se awon to ma n ba wa loruko je ni nbi to so de gbogbo to ba feran mi wa ni ah awon awon ru pa juro bi le se nkan ba owo bi yen na gan o ya lenu pe ohun so bayi ohun so bayi so eni to en to to matrix to je ni ya ohun ni won so deyin de de ni
1: kin se se inde
0: de baba yen je ko n se se inde
1: olohun sanu ba
0: ah olohun ara riri aye du nigba ti mo gbo gan gbogbo to feran mi be si ni pe mi ah wa gbo ba ba mo ni emi ko emi ko o emi ko o
1: o da e se mo ba mi be se tan mo le si yin hello
2: hello
1: ekpeto
2: ekpeto ekpeto
1: yes ma
2: eku ara de ko ani jo wa te gbe wa leni awon baba wa da le gbe wa leni
0: eseun
2: ola fe ba so ra fe ki won ni to ku se o
0: eseun
2: olo wa tu ba ma ran won lowo o
0: ami ese wa te yin na
2: o ku se won ni di se o
0: ami
2: gbogbo bi to fe po si to fe po sta ni ajide
0: sun ami ami
2: e tu ba ma te si wa ju o ma ju ra won pa ja o
0: eseun ma mo
2: dupe ola mi ki omo mi na o
0: agbo agbo
1: o ko yin ma ati bi te ti pe wa o
2: mi si sade gule latabi egba
1: ah
0: eseun
1: eseun ma
0: eseun ma
2: o da sa
0: eseun dupe
1: ah ola ba awon 09063352 hello ta lo wa nbe
3: hello I'm sir awon
1: present sir
3: e jowo binu fe sare make it quick one pelu papa wa ni
1: o ya papa
3: ejo ba so die pelu iri pelu baba jasco pa le jowo den to so yibo boke pelu ati panelerin
0: eseun
3: pelu iri baba jasco
1: baba jasco
0: eseun ese debi iri papa jasco ye adupe lowo olohun nigba ti won pe mi ede ti won fi se ise won oni yen nigba tan de pe mi ton ni ki wa si ise yen ni 1992 mo lo se mo de ri pe o ro mi lorun daada lagba olohun ohun to ma ro wa lorun lolo a ma gbe fun wa
1: ami
0: nigba ti mo nse mi owo to wo mi owo ti kankan mo sai pe mo nse mo da dupe lowo olohun olohun ran mi lowo tori pe tin ma nso awon itan igbesi aye mi ninu ise osere tin ba ti so ti waladenu
1: ga
0: si are ise yen ran mi lowo gan o de da mo de ti wa nbe disin disin si wala
1: bawo le se ma imisi e je mo fe so ebo tele ni inspiration
0: so
1: di ebo awon ebo kanka ite ma gbe wo awon awada ti yen nitori iyen lo je kawon eyan tu ri pe ah ah baba oju lele ta de n ro pe o da iru awon baba e on dun wa ninu bawo le se ma nse se e ti ma n gbaradi ni abi awon ruwaya re yin na nlo e ja mo
0: e tun la ngari waya
1: awon ruwaya
0: ruwaya
1: ruwaya
0: rawania
1: idaba pe
0: mo dupe lowo lo
1: alhamdulillah
0: o wa lori bi awon eyan ba ti gbe oro wa ni oyibo yen fi ma wa se abi o ti yo ba ta so mara wa yi na
1: ben
0: ti e ba gbe dada ta ba jo be si ni gbe o ma ma dun gege be na ni iyen na tan ba ti so to ba ti dun because gentility of a tiger. I love him. I love him. You have all come. Gentility of a tiger is not the habit of me. Even today. When you are conquered, to do. Yes. And I, as I'm talking, I'm talking to the lingua franca. Yeah. Yes.
1: Lingua.
0: Now you have it.
1: Fanga.
0: So my people, when he bolo soro lopo we, when he resemble me, the egger bird shout. Those who resemble me does not have my vocabulary. You know that. Only jomi, unleye eganke, the egger bird shout that one. Egger bird lunkebe.
1: Resemble me.
0: Those who resemble me did not have my vocabulary. Àwọn tí wọ́n tí wọ́n fẹ́ jọ mí. Olóyìnbó mi lẹ́nu. Yes.

0: Jesu.
1: Amen.
0: Ni aye ajeji loruko Jesu ori ti ese.
1: Amen.
0: Ninu aye ijile loruko Jesu gori abuyo.
1: Amen.
0: Ninu aye ti efufu ati iji ti mi awon alagbara loruko Jesu Kristi ade oba oni sibo kuro lori re.
1: Amen.
0: Afi ti ogun le okuro pada sibe.
1: Amen.
0: Gbogbo agba to nsakoso afi re ina le won jade.
1: Amen.
0: Pada si ipo bi giga re.
1: Amen.
0: Lori lada isere to wa oni jabo.
1: Amen.
0: Iwo to se ngun iji oni ya lada mo lese.
1: Amen.
0: Wa de bi ogo loruko Jesu.
1: Amen.
0: Ogo fo Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen in Jesus name.
0: Bi e ba sakiyesi ni ose to koja mo ba wa so lori akori gbogi to bi pe I'm strange world with a strange being. So aye ajeji ati awon eni ajeji.
1: Yes sir.
0: So we are living in a strange world, and if you don't learn how to act strange in this world, there's no how you can fulfill your goal. So oro yi le se ajeji tabi ko ma fi be yi awon opolopo awon eniyan to gbo mi. Sugbon lale oni ma fo si wewe tori akoko mi o le fo si wewe lose to koja. Akili an pe ni aye ajeji. Aye ajeji mani aye ti baba to bi omo ninu nba omo e lopo. Aye ajeji ni aye to je pe awon ti ejo je ore ti won mo gba to run pa to je nigba to dide tan lesson kan se se ni won logun awon lo nlo.
1: Won ti jogun sir.
0: Aye yi na ni ti a pe ni aye ajeji.
1: Yesu.
0: Aye to ti mo boyo lota nigba ti o ba ti si nkan lowo re.
1: Yesu.
0: Lojo to ba dide tan lo to mo wi pe opolopo ni o fe idide re. Aye ajeji yi na ni o. Aye ti iya nse omo. Aye ti omo nse iya. Ninu aye ajeji ti a wa yi, aye ti omo nfi iya sogun owo. Aye ti baba nfi omo re sogun. Ninu aye ajeji yi na ni, aye ti awon ti a jo rin ta o da mo. Amo won amo iya to bi won amo baba won sugbon bi to n tori bo lale a o mo. Aye to nje ti soro re je ni igboro.
1: Yes sir.
0: Aye ti awon eniyan soro bo lowo.
1: Yesu.
0: Aye ti ko si eni to mo inu eda elegbe re mo. So inu e na ni mo se so fun wa bi pe bo ba ma wa rin ninu aye yi to ma ri ti e se wo na se bi ajeji. Ninu aye ajeji. Bo ti iwe mi mo so. Oni lati igba aye Johanu Baptist ni ijoba Olorun ti di agba afagbara wo.
1: Yes sir.
0: Awon alagbara lo fi ipa gba. Ijoba Olorun ni kankan o. Ijoba aye yi gan papa lati de ibi giga. O ti di afagbara wo. And ti o ko ba ni igbagbo to ye koro ati okun akoni ati de bi ogbo ma le ni inu aye ta wa yi. Tori ori papa ogun la wa. Ojojumo la nja.
1: Yes sir.
0: Wa jajaye.
1: Amen.
0: Ko ba le mo wi pe you must act strange, you must act strange. In this world of strange. Or in this strange world. You need to act strange. Je ka sare wo iwe mimo Luke chapter 13.
1: Sir.
0: Verse 31 to 33. Luke 30:31 to 33. Ni wakati kan na.
1: Die ninu awon farisi to wa.
0: Die ninu awon farisi to Jesu wa.
1: Won si wi fun pe.
0: Hey, won wi fun Jesu pe.
1: Jade.
0: A o fe pe iwasu re mo. To ba fe gbile ni idile baba ati iya, o gbodo se bi ajeji eyan. You must act strange. You will act as if you are not of yourself. Bi eni po mo nkan to nse.
2: Oh, at www.jordan105fm.
0: Ki wo ku ti wa ro po orin di ti won ni mo wi pe ise n dahun labele fun won. Won so Jesu awon ni ku oni bi ye wa sumo. tori
3: I don't lie when I say I did it.
0: God ma pa danu. Yes.
1: O si wi fun won pe.
0: O si wi fun won wi pe.
1: E lo.
0: Oh my God. E lo.
1: Ki en ki o so fun kolokolo ni pe.
0: E lo Herod lo fi wi kolokolo.
1: E sa ki esi.
0: Awon kolokolo ni ajeran jegu. Awon to man fi ti won o le fi oba je sugbon to man je oba bi eran.
1: Jesus.
0: Eh. Awon yo nse fo ba je apa oba je ni won pe won.
1: Jesus.
0: E lo so fun kolokolo ni pe
1: kiesi emi nle awon emi esu jade
0: iwun ti mo waye wa se ma se mo nle awon emi esu jade yes
1: emi se dide ara loni
0: awon oh my God won heal awon eniyan loni awon eyan gba itusile loni ati lola yes
1: ati ni ojo keta
0: which is 3 years 3 years eh mo nsise loni ni ola ati ni ijo keta mo se ase pe which be 3 years mo wa lo lati sise yen ma pe
1: eh jesus ko sanka to le ti mi lowo
0: o mensha oni
1: yes sir
0: ola ati ni ojo keta
1: yes sir
0: yes
1: sugbon emi ko le germany loni
0: emi o le salo imo sise mi tan
1: yes
0: mi o le salo imo seun ti mo waye wa se mi o le salo imo rin loni yes
1: ati lola
0: ati ni ola
1: ati ni otun la
0: ati ni otun la
1: ko le je be pe
0: je te ru e lo ma wa pa mi
1: yes
0: nigbati mo wa ni kekere ni won gbe mi sa lo si egypt tori e ko ma ba pa mi mo ti dagba nsi o to be mo ko le se pe loni
1: yes
0: eh mi o le se lai ma rin loni ola
1: ati lotun la
0: ati ni otun la
1: ko le je be wi pe
0: woli
1: kan se gbe leyin loti jerusalem
0: woli kan se gbe leyin odi jerusalem ki se won ta koko mi ba to emi gan ma mo sugba ta koko e de to o so pe wa well e le mu mi wa yi tori wa ka ti ri ti esu njoba ti okuku njoba o ti yo dare niyan
1: yesu
0: sugba ti o ba ti pari ise won o le ri mu iwo na gbodo act strange ko confront awon agbara kan bi pe iro aye kan ti mo wa ye le pa mi eh le rogo mi fi sofu
1: yesu
0: ohun ni mo se so pe you must act strange.

0: Alleluia. Ah, gbogbo eyin abiamo egbohun Oluwa lenu mi ni oruko Jesu mo pa ni ase gbogbo iji to fe ja to fe gbomo lowo e ni oruko Jesu iji yen ko jona iji ti ma fi emi omo ologo sofo mo yan lowo iji ti ma pa emi ologo omo run iji ti ma fo mo pa yan lekun nigba to ye ke yan mo jire ni oruko Jesu iji yen ko jona dan. Let me tell you something today. Gbogbo adura teyan ba gba fo mo laye adura koko teyan koko gbodo gba o na ni pe Oluwa mo je nfoju sunkun omo gbo Oluwa lenu mi emi to nsunkun omo to wa lara re emi to damo je mu pe ko foju sunkun omo emi to damo je mu pe ko damu lori omo ko mo jere ni oruko Jesu ki emi yen o jona dan mo so ni igba keji ogun afomo pani lekun taye fe fi ja o ogun afomo damu eni taye fe fi ja o ogun afomo rani lare taye fe fi ja o ni oruko Jesu ina jogun na run gbogbo akosile awon aje pe ni igba bayi ni akoko bayi pe awon gbomo lowo re ni oruko Jesu eje Jesu ko pare Oluwa ran mi si mama kan ohun Oluwa jade si o eni to duro aje eniyan ti ko laanu to lo n fe fomo re dajo ni oruko Jesu ida Oluwa ko padanu ise ti won ti pari ninu okoko pe o le escape e pe awon fe mu ki ijiku omo ja o laarin ojo to ku kodun o pari ni oruko Jesu ise yen ko jona gbogbo iwo to n lala ko bara re o mo jemu to fe po momo olowo mo jemu to fe fomo pa o lekun mo jemu to fe fomo ra o lare mo jemu to fe gbomo lowo re mo so tele bi woli Oluwa ni oruko Jesu ina jomo jemu yen ninu ile te tin gbo mi e ni ru oku omo wole ni oruko Jesu ninu ile te tin gbo mi e ni gboku omo jade ni oruko Jesu gbogbo iseda to n gbo mi ni wakati ati iseju yi a fi oru ase iran mi si o ni oruko Jesu o ni gbaru yin ku omo ninu osu kesan ninu osu kewa ninu osu kokanla ninu osu kejila gbogbo mo jemu ibi lori awon omo re ko jona ifowosopo ibi ifowosopo awon aje lori aye awon omo re ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun o gbo mi loni iriri iku omo dewo loruko Jesu o nene Jesu Oluwa wa ami Oluwa so wi pe ki gbogbo abiamo kan gbadura gan o ninu osu kesan yi Olorun mo je ki nfoju sunkun omo Oluwa omo to nbu asiri mi omo to nbo mi angeli to wa laarin omo ati gbogbo awon omo mi Oluwa mo je nfoju sunkun e Oluwa mo je nfoju sunkun won adua yi lojo Thursday mama mo mo ko feran awon omo re gan mo mo wi pe ko sibi to le fese te nitori kaye mo ba po momo olowo ati nitori kan omo re le se rere ni aro Thursday laarin ago mejo si ago mejila di ajo gbadura papo Oluwa mo jaye fomo pa mi lekun to ba di ni on the 21 si on the 27 ninu osu kesan ta fe wo lola yi ni ipade awon abiamo ojo meje la fi gbadura lori awon omo wa Oluwa so wi pe ka gbadura ka forugbin rere sinu iseda won sinu ayemo won ki ogo won le yo akori ta gbadura le lori o na ni aforugbin rere won ta fe fi gbadura loni na ni pe adura tako mo jemu iku omo tori ose yi ta fe fi gbadura niyan lati oni dojo Friday be na la se gba ninu ipade adura ni ojo Thursday seri mo so le kan pe ti won ba so pe obi ologo omo ti won so fun pe omo kan o se rere tabi yo tayo tabi yo goke yo jeyan mama ohun akoko to ye koko gbadura le lori ni pe omo ti iran jade si tabi aso tele rere yen kaye mo pa kan mo fi pa o lekun kan mo so de dakuda kan mo de mole kan mo so deru kan mo foju sunkun e idi ni yen gbo mama sori adura kaye mo pa yan lekun ki se adura te yan fi sere o gbodo fi gbogbo emi re gba olorun omo o gbodo ku mo mi lowo Oluwa mi o gbodo foju sunkun omo Oluwa iran ku omo o gbodo se lori mi Oluwa aso tele ku omo o gbodo se lori mi Olorun mo jemu iku omo o dewo lori mi bo so ma ma gbadura yen niyan aye o gbodo fuku omo ran se si mi aye o gbodo ba mi gboku omo digba digba iran iku omo o gbodo se gbogbo awon alaso tele odi awon alala odi ti won la ala ibi la ala iku omo si mi Olorun so ala won ati aso tele won Oluwa so di asan Oluwa ni ki so fun gbogbo eyan pe ka gbadura ka fi mo jemu iku omo bu iwo to n gbo mi oro ase jade si o wi pe bi awon ota re ba pe ogun tan ba pe ogbon tan ba pe adota tan ba pe ogorun gbogbo ere won lati fomo pa o lekun o ma ja si pabo o ma ja si ofo ya gbon ti iwe awon oba keji ori kerin be lati ese ikeji de logun ti sale ya gbon to so yes
1: nigbati omo na si dagba
0: nigbati omo na dagba
1: o di ojo kan
0: ti
1: o jade to baba
0: o jade to baba re lo
1: si odo awon olukore
0: e gbo ogun to buru ju laye ni keyan foju sunkun gendi omo teyan to teyan ran lewe o jade no strip school awon omo wa o fi be lo ile eko kini mo owo nla la na si won lori bayi lati kekere won eran lo no su primary o jade yo to lo grammar na private lo to lo o tun lo tun lo university iwo omo be iku ogbodo pa o ti invest sinu aye omo ogbodo jere lori e mo kan so mo ngbo yes o wi fun baba re pe
2: ori mi o ti so fun omode
0: o so fun omode kan ledo re pe
2: beto
0: iya re lo
2: nigba ti o si gbe
0: nigba to gbe omo na
2: ti o mu to iya re
0: o gbododo iya re
2: o
0: joko lekun iya re titi di ojo kan ri e ah ba ori ka ni ba saida bibeni wi pe omo yen ku ori fifo lo pariwo e ri pe awon okokun won kan de fowo kayi omo mi iya ade damu lori e babe ade damu lori e won ade pa oluwa ran mi si o pe ewo ni o gbodo foju sunkun omo aye o gbodo po omo mo lowo iran ku omo o gbodo se lori e alaye o gbodo se mo fe ko gbadua yi mo se n gbo mi yi e pe oruko jesu le kan fun omo loruko jesu ina jun oluwa ni ki mama kan gbadua oluwa ni ki baba kan gbadua o fa ipu omo ti o ti ta mi lojo pipe mo pase loruko jesu o ya jade oluwa ni ko gbadua yi gbogbo eni to pinu iku omo fun mi oluwa da pada fun oni lojo to gbeyin osu kejo pe oruko jesu ko gbadua gbogbo eni to pinu iku omo fun mi oluwa da pada fun oluwa jo fori are gbe wa ba mo gbadua ajaga iku omo mo pase loruko jesu o ya jona ajaga iku omo taye fe fi bo mi lorun mo pase loruko jesu o ya ma jona e je ajo gbadua yi gbogbo eyin abiamo poruko jesu gbogbo eni ta yonda agbara fun ninu okoko lati fun mi ni royin ku omo oluwa talofa eni gbera re kale to lo fe fun mi ni royin ku omo oluwa talofa e ma pariwo loruko jesu mi o ni gbaroyin ku omo loruko jesu aye o ni fomo mi dajo wa gbadua yi gbogbo emi re ni ko fi gba oluwa mo je nwo so ofo iku omo oluwa mo ko lati wo so ofo iku omo oluwa mo ko lati wo so ofo iku omo oluwa mo ko lati wo so ofo iku omo mo ko lati wo so ofo iku omo oluwa gbogbo won ta gbe ti aye mi lati fomo pamilekun oluwa je ki na re o jorun ina ma jorun ohun okokun ta gbe kale lati fomo pamilekun loruko jesu oluwa danasun wa pe oruko jesu lekan to ipa ogun latori sun ile baba mi ile iya mi inu ile ti mo ti loko inu ile ti mo ti fe yawo to fe fomo pamilekun e jona danu wa mo pariwo loruko jesu idajo oku omo ta se fun mi oluwa yi danu gbogbo idajo oku omo oluwa yi danu gbogbo idajo oku omo oluwa yi danu mo je mu iku omo ma baje ipinu ku omo ma baje eto ku omo ma baje ifo so pa okoko lati fomo pamilekun oluwa je kinu dun won jesu oluwa wa mo gbadua fun gbogbo abiamo to ngbo mi loni ojo to gbeyin osu kejo aye o ni fomo pa o lekun to ba je pe ati ko taba ti se to re ninu okoko lati gbomo lowo re iru eto be iru ipinu be iru mo je mu be loruko jesu o ya ko jonadan moni ko jonadan gbogbo eni to fi ku omo le pa re eni to fi ku omo lo iseda re loju ala ni oruko jesu eru to gbele ko fori are gbe mo pa ni ase o di mo je mu o di ase gbogbo eni gbo mi ni wakati ati iseju yi aye o ni fomo pa o lekun loruko jesu o ni goku omo digbadigba ni opin 2026 o ni goku omo digbadigba eroyin ipinu yen ko jona danu gbogbo emi to je ko mo ronu iku omo sira re loruko jesu ki emi yen jona ki mo je mu yen baje jesu oluwa wa amen isoru ojo meje pari ni ale yi a ma gbadua moju di aro la ojo kini ninu osu kesan mo bo soru lale oluwa ran mi si o to ba wa ni abule egba ati agbegbe re eku ati agbegbe re ya jo gbadua papo mo gbagbe ni ojo to supa mo ni ku mo mi lowo jesu oluwa wa oro ase ijade si oni bi to wa mo fi mu je mu gbadua fun o ni oruko jesu o ni siku omo ni oruko jesu o ni siku omo ni oruko jesu o ni siku omo ni oruko jesu akobi re o ni ku gbogbo omo to bi aye o ni fi pa o lekun iwo ni mo gbadua fun bi a ba ti ko ninu ijoba okoko bi a ba ti ko ninu mo je mu okoko lati fomo re rubo faye
3: this is Jordan

0: wa ba e
1: amen
0: mo ma gbadu asiapu ile aro la
1: yes sir
0: mo ma gbadu asiapu ile aro friday e wa je
1: aro la ataro friday
0: ati aro friday sugba aro la je
1: yes sir
0: ni ise adua yen ma bere e wa tete de ni aro la
1: yes sir
0: ko ri mi one on one e ma pe mi ni ale yi pe baba mo fe wari yin la aro la oruko mi leleyi
1: yes sir
0: to ba de ni aro la eru olohun aba e o wa wari pe iwo to ti ro ra pin
1: yes sir
0: abi iwo tan ta ye ti ro pin ye iwo lo ma pada joba le won lori
1: ami loruko jesus
0: won ma pada wa to je lowo e ni
1: ami loruko jesus
0: sugbon ma je ande aduro lora
1: agba o
0: ibi gibi to ba ti nbo
1: yes sir
0: iye ni aro la
1: yes sir
0: to ba ti di ogba ogba agege so fo lo kada pe church baba lese kese lo lo ni moji sola
1: yes sir
0: legbe oye mekun to ba so be wa mu ede wa church gagala aro la to ba je agege pensi ma lo de agege pensi ni ma so fo lo kada wi pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun to ampu lo ma mu dani la aro la
1: ma gbagbe o
0: to barira ni ala yi to de ira la aro la to ba ti de waju church la aro la o ma ba orisirisi ampu iwo re yo kan be ise woli abame loluwa fe fi se to ba de ni aro la
1: yes sir
0: eru olohun aba e ma pe ni ala yi baba woli mo nbo la aro la
1: kini
0: adua fun mi baba woli mo ngba la ro la oruko mi leleyi ma send oruko e bo se ri ni
1: to o na lo ti mo lati enu iko olorun alaye baba woli lese kese awon opo yi ni ero ibarisoro to ja sodo baba woli funra lara won 080 69 63 33 52 080 69 63 33 52 tabi 080 29 17 86 78 080 29 17 86 78 ati 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 ni reju bayi lo lori eto lese kese fun toni oruko temi o yi pada oluwa to bi loba omo baba tin ji odeleke ti bobo yan ti mo si mc giga loluwa alohun to olohun woni anu olohun ko ni fiwe ni kokon wa sile o ire ni temi ati tiye alaafia

0: Nation with a voice for entrepreneurs.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa loki orun. Bo fe gbadura fun e. Oni ni ojo akoko. Binu osu kesan. Oni ni on the first ma gbadura fun e. Egbe omi si tosi. E fi owo osi. E fi bu iyo die sinu omi yen. Wa dupe Olorun. E wa bo siwaju ita. E bu yepe die. Ebu sinu omi yen. Tin ba ti gbadura fun ito.
2: Yes, so my people this na.
1: E ka iwe Genesis ori kejo. Ori kejo ni o. E wa ka ese ikarun si kewa. Genesis chapter number 8 from verse 5 to 10. E ka so mi yen. Olorun everywhere ke to sun. Eyin de ba de muslimi, te ni Bible sile e shadua si. Pelu igbagbo Olorun ma gbo eyin te ba de Christian e ka Genesis chapter number 8 from verse 5 to 10 e ka sinu e e wa gbadura si gan ohun te fe lowo Olorun e fowo osi bu yo die sinu omi yen e wa bo si waju uta e bu erupe ile die e da so mi yen bibeli wi pe erupe ni iwo wo si pada die erupe inu ile ni Olorun ti mu eniyan jade gbogbo ogo to wa laye pata inu ile lo wa ati gold ati silver everything ati crude oil everything inu ile lo wa eyi erupe ile ni agbara gan o asiri wa nbe o o do fi de eniyan niyan iwo lo test e wo wa biri ohun to fe ninu osu yi bayaka finu so bi atafia ye gbadura fun e bo to fe lo su yi olorun ma yonde fun e shadua sinu omi e fo mi e sora ko to ma lo ose o ma lo konkan fi won ile e fi sora awon me to ba di sun bu die die si won lori ora kan die die si won lori ti oko e ba di sun abi yawo e ba di sun ora kan die si lori ti won ba le fi we kan die die si won lori adua re ade gba oluwa ni ka gbe awon igbese kan lola Ola ni on the second ojo anu. Ola ni ojo keji. Ninu oju September. Oluwa ni ka gbe igbese lola. Aro ojo Thursday ma wa nibi. Mo fe ran yen lowo. Are you with me? So oju na o tin pari lo niyan o. Iwo jela ni sori ikejo lati ese ikarun. Bi be so pe ni oju kewa ni ari awon ori oke. The top of the mountain appear. We could see the top of the mountain in the first day of the 10th month. Ṣugbọn lati oṣu kẹsan lo bi tin fa. Nu ati ro eye jade lati lo wo kaakiri boya omi yen ti lo le boya eye e ma ri bi basi. Bo eye ori bi basi ki se oṣu kẹwa ni Olorun ran ti inu a. Inu oṣu kẹsan ni Olorun ran ti inu a. Lo ma pe September ni September to remember. Tori pe the month of September ni Oluwa ran ti inu a. E ri pe bibeli so pe ojo akoko ninu osu kewa la ri awon ori oke. Iwo na lo si bibeli sita. Cardinalis 8 from verse number 1. So in the 10th month, the first day of the 10th month, ni ori awon oke ni eye se ri bi basi. Nu ati ran e jade tori pe the lati osu September Olorun ti ran ti inu a to mi e ti be si nfa arin omi ninu awo atele oke omi isale omi arin e lo wa ati awon omo e ati yawo atun wa la igbogbo sugbon ninu osu kesan ni Olorun ran ti inu a sugbon ninu osu kewa ni eye se ri bi basi tori gba ti eye njade to ran jade lati March month lomi ti nfa omi ko lori oko omi ko legbe oko oko wa duro sori omi ṣugbọn omi yen se po ko ti fa wale eye ori bi basi nigba ti nu aran eye jade ko ri bi to fe basi on the 1st of October le se ri bi basi o wa ni pe ori awon oke ile apata igi ile ti omi bo mole gbogbo e omi ti wa fa lole o wa ri bi basi lu wa pada wa ba nu wa pe omi ti lo le omi ti lo le so Iraq ni ki se Iraq ni nu wa ki so mo Iraq bo Iraq lo ko yen pada duro si ibi ti omi gbe oko de niyan mo ti debe mo debe oko yen si wa nbe di ba se wa yi te ba de Iraq leni so pe o lo si o lo si Ararat Mountain Ararat Mountain to ba the town of Iraq so o lo si Ararat Mountain o ma ri oko nu yen de di ba se soro yi so ibi to mi yen gbe oko yen kakiri kakiri ki se omo nu a ki se omo Iraq bo ibi ti omi gbe oko yen de to fi duo Iraq ni ori oke yen mountain na gbe ni Ararat Mountain ni Iraq ibe ni omi yen gbe bi ma de pe ko mi gbe nkan ko ni eko leko nbi ko wa gbe lo si Ghana abi ko gbe lo Kutonu abi ko gbe lo Badagry be gan lo se je ibe le wa duro si so ibi to mi gbede yen to mi yen fi gbe to mi yen gbe oko yen kakiri ibi to gbede to mi yen fi wale to fi gbe ohun ni ori oke Ararat ni Iraq are you with me so inu osu kewa ojo akoko ni osu kewa ni omi yen se gbe tan bo ati osu kesan lomi tin gbe lo kan bi lo kan bible ye dada we dance ori kejo from verse number 1 loka lomi tin gbe now ati september lomi tin gbe september olorun ma ran ti eyan ni september is a month of remember September Olorun ma gbo peyan ni so ma miss osu yi ojo Thursday Olorun Wednesday aro tun na Thursday mo fe fun any special invitation bo ma ni awole la Wednesday oni bara meta lo ma fun lowo bere ko meta lowo Olorun fo osu yi wa fun ni bara meta lowo ko to jade kore ni aro la gbadua si owo meta ko ba de 10 naira ba de 20 naira o to ba lagbara ni ko je owo meta gbadua si gan lowo Olorun gbadua gan si owo yen wa fun ni bara meta ti okan e ba fun bo shadua sinu e toron to fe losu yi wa ri pe wa ri ori ofe to ba bondo Thursday oni to ma mu wa to ma mu wa yen ah ise yen le o ah ise yen le tori o ma se laaro church wa se lale ko to sun wa tu se loru to ba dele lodo Thursday wa se laaro church ni church laaro wa se lale ko to sun to ba ti ni jade mo to gbe o jade mo to o gbodo gberu nkan be jade o gbodo gberu e jade o gbodo iru isk be o gbodo gbe sun ni ki won joko so aye yi ko to da fun o ma joko so ni o Olorun ajoko so ni o wa lati fi ele le baba nle iya ta wa je be o ba fi esile Olorun o ba ja fun e ka wa je be fi esile ko si wo Olorun to ba ta owo won ni je ko be ra to ba ta owo ta je leyin o ba fi esile Olorun o ba da si ka je leyin fi esile ko ta owo ko ma ta 1000 100 naira Olorun won je ko be ra ajoko so ni o Olorun wa ba won so pe kon fi ele le ti o ba de gbo Olorun wa pa won re e ba pa Olorun po ni anu po ni ore nibe ni pe ni alaanu pe o ma nlora lati binu o ma nfa ye le fun elese pe kon le ro ni pe wada Olorun ki dede igba to be pa Sodomu nu ati Gomora o ba Abraham so lori enikan pe tin ba ti e ri enikan to je olododo ba fi lu isile ko se ba to ri nbe Olorun laanu gan so o tai akoko kilo for tai ani ko fi ele ti o ba gbo e ba pe Balaamu o yo si Balaamu o ni ko fi Israeli le badi Balaamu da gegun fi Israeli angel yo si ke te to ngbe lo ke te ri angeli ke te lanu soro o ye ko pa Balaamu runu but Olorun ki se be Olorun ma kilo fun eyan ko to dajo o ni anu o lora lati binu akilo so lo ma ko lo kilo fa won ta ina awon to wa ndi oro e to fa wa gbo eh eh awa pa won re wa joko so bi ko fiele lo su ajele baba ajele yi ani ko fie sile to ba wa gbo eh eh awa dano fun won ajoko so ni aye yo ki dede da o olorun ayo ki dede da o abi ti olorun ba da si o so olorun fe da soro e lo su mawe lola o meta ni ko lo alei mo ni so fun ebu yo so mi e fo o si bu iyo sinu omi e bo si wa do te bu

0: Amen. Otu September yi ayo ni da duro.
1: Amen.
0: Otu September yi ota ni da duro.
1: Amen.
0: Mo gbadura bi Oluwa ti wa ti emi re wa. Gbogbo ti aye